0: This is News in Samoan from Aotearoa, New Zealand for Radio New Zealand. Pacifica first, the headlines. New Zealand first announces policy to restrict voting to citizens only. A woman adopted 21 children from overseas, but people trafficking ruled out. In sport, Rennie happy with All Blacks' mindset, but says execution must be better. This is the details in Samoa. Tāmuri, talani mōle lei joni sila Pasifika mai Aotearoa. Well, follow for in the party in New Zealand first. Yeah, na yeng fa tino mo fainga parota. E tapula aile ya parota na ila tu e ye sit sen in New Zealand. El temine o tanga tano no fo mau fa tu la fono in New Zealand si dia mali tu sanga tasi no fai. Tu ye visa de mana o mia ila tu tu o New Zealand tono stem fa tu reina em fa parota. E au fi ei visa fainga ruenga, visa onga, ma tanga tano no fo mau. Ile for for in no lea yeng fa tino fo le so na fi sa fa ali ali te kai. Wa wasa mane Winston Peters, o te palota e te tau ona moa se awa nōle lei, mo i lātu e whaia tau tonga on wha maoni mo New Zealand. Ma i lātu e whaia tau tinonga e awe New Zealand mo lātu ainga, wha peo mo lātu lumanai. Ma i a whaari a fōi, o lātu e wha fōi ele New Zealand first, i a wha mua mua wha siri siri wha te mukalasa whaingo fie, i lea ia e whaia e te whai unga li lumanai New Zealand, e ona ina, e ona si tsemi. Whaari e Peters o tangata no wha mau e wha tanga i aile a iai no nofo, ngā rulue, a onga, mā tina aile o langa i New Zealand ei. Ai o tangata si tseni, o se so tanga mā sangi le nā o le loto wha mā oni mamta wha yoi wha tino ma pūle ngā wha tim klasi e tautua ai mō New Zealand. O tangata anua initia i New Zealand ei o le alolofi atu mō le samina o le taunua mai o le pārimi o initia i Narendra Modi. Mō le poe tasi o le asiasi mai ere vaso nei. E sili amale, se fulu afu tangata wa yari faa mwe moe faa tisi atu, i se faa tisinga la stona elevasa nei au kilani. E peona faa ilo ae stasi o taa tae o faa lapu tonga tangata lu tele. I le foro foro ino le aso le asi singa i das foro ile, la faa mtale ina ere pari mio ni sila tu se nave maulo moto tua Christopher Luxon, o se malanga mai o se tala tuu. Wau se urua i asi singa mai le ni sila neo se pari mio ini kia, i le lata i le faa se futo sanga. Mai e tā wai o initi o stasi o tinupi tō tele i lirurangi o ntangata, tō e sāo sāo atu le ola ola ola nta mā ainga. Se a tinu e tā wu tele i le ola ola ni sila. O sa mawhinga tā su e su a ina mō re whela wa ia whāsau tūlā whono tangata ola, tā ia whā wawana ia vahe tama ina li siri amari se furu o isi tupuranga televou mai sā mōa, mā tō e le luas furu tasi o tangata sā ia vahe tama ina. O te tū la whono o tū ina tū le pārimeno ni sila o le a mautino ai o vai tamanga whawao malo mai e tunu e le ousta ia tū la whono o le Māliea ngā le Hague Convention o le a tū ina tū nei le whaam sinonga o ainga po le Family Court. O whaam talanga sa tū ina tū le tamata e minista o whemalanga inga Erica Stanford o lo whailo ai o le iso popole inga sa mafoe o na whaia whaatinonga i tū la whono i le o le manuia o le tamaititi whemalanga inga masitseni. O lo wha matala i nai, i ale awala sa whaia se mawhine sa moe lusu kastau sanga, sa vaetama mai se tau songa ti nā ona mātua. O le tāo sanga le ilalo vaenga mō visa no whamau, mō tamai ki tausi. O le whawhine sa whaia le vaetamanga sa su esuaina leo leo ini sila ili wafi su fitu, i tua inga ilun whela wa ia fasu tula whono tangata. O le taimi, sa ilo aia le matanga roi ngofi malanga inga ni sila ili sutasi o tamai ki sa vaetamaina. Ma whai eire whai unga leo leo o mōri mau sā lātou mawaina e lei wha malie ina i mana ongo tanga te whela o ia whasu tū la whono e mōri ai. Ai uilea, o wha tale tana noa ngā leo leo sā la ngā ipu polenga. O le tina sā whai a vaya tamanga e piona sā ia pūle ina vayanga uma o langa o ni tamaiti sā vaya tamamai. E au whi ai mā lātou tupe. Sā tūsi ai i atunga lunga na matanga ruenga o whemalanga inga le numero tamaiti sā vaya tamamai e le tina. I le teine lusu tasi tau sanga e ato e lusu tasi. O te maiti sa vai te mamai e wha o popore i lana lava whanau moni e tolima. Sa wha tala tala noa le matanga ruenga o whemaranga inga le teine. Ma ona mātua i sa moa, ma mātua sa vai te mai na mai oia. Le sa latu wha maoni ai, o le mafine sa iere wha mwe mwe ave uma. Ana tupe e maua i lona tina i New Zealand ei, le sa vai te mai oia. O talo sia Henry Onesemo, o le aia itanga te kuka sa mōpito i lāwu i loa e ati na aina, e ati na aane, ma i leumu kuka o lana whale i nā le tala, i au kilani, le sa manu maro i ni tauwi la tamai nei. toru masi na muri muri ane talo na mai ona fa ingoi na stasi o fale ina pika mawa ai le lorangi ele me kasini la uloa le lorangi le time e mawa le fale ina sa mua le tala yau kilani esa na uloa i tau yau le pine ale Michelin star ile mata ino ana tau mafa e kukaina lea sa alipu ti atua e taru tala le nama yaso one some semo e ona ina lea fale ina ma se tangate kuka fo isa i fali ya o ila ua malon to lua debi sara telina le fa ina sa mo le wa fa maru futoru le rai lo ina e si eta mo mafatanga te me aire le koka sa ia longo aire por klamer Saturday morning le Johnny Sheila i le taimi sa le se fa ina sa mo e ta fa ia i lalo tanga te mata mo mafai e ni ta mo fa sa mo ma lu i ta wina ni manatu fa ta wa a ta mo fa sa mo e u no le ma fa mo a am o muina ilang olang no Oni semo sa fa na ya America sa mo ele yanga ya tu sa mo ma onga ya pia ma tau tu ele mang of fita America Hawaii ele Hawaii Army National Guard ma si ba fo ele fali tel ma lo le Disney's Polynesian Village Resort in Florida America ai di avia mata te kuka sa ya ta wai o ta ma fo sa na tau inga tele le sa ya tu mai on a tuk tu poa ya America sa mo ma ya ta o fo o le fa alo alo ele fatu au tu o le walo fa te mo ele tala Wale anganu o sa mu o lau tau tua pitu sili ato na amana ia ma faftaya ma taua. Faalie on semo o li taulango au kilani e li taulanga pitu sili ato na to tele atanga ta polensia e faa mautua i lorangi ma e to tele atu foi ma tangata kuka le lei mai fiti ni we tonga ma le atkuki e tele atu lo latu tale ni e nei loia. A faa peo na taul sie on semo i le vavio na vaa ayos tangata kuka sa mu o lau loa e peo le li kuka longa longa wao pitu tania ma ko Pierre White. E ati na aina ili umukuko la nfala aina, e sa ifalia, ili iaisi manantua leo fengalue ngare tala emanu malo ili efetuo le, Michelin star. Ita alonga sabi iya le faya onga a Dave Remy, ili winga ta alo sa yeru u black, mali ta alo safa ili latu manu malo sa la ikite ai afrani, ai wailoina e latu timana mia le tele ato le ta alo ata mamai, e fa to ili loai au pido sili onalilei ili lo langi. Ai fa dia de mai ayo le talonga fa wa malo mo mo lalo o lana te te inga o tali malo ai fo il malai fo o te ka hai kalestete il estona ai il to su fa to su lor skoa sa fie fie il fa to tonga ma fo fo tamasa ai ai te tau lava o na tele atu le sa o fa tino ngore ta alon ele mas cosa mo le blacks ai sa la tu tu fo fo il to vini e frani e fa fa un crocio le la tu le skoa fa li reni O se whaarongo na le mautonu sa ia ila na au. O na ole le mawhana te le atu ni ai ma mawai ma furani au sile la tō ai. Ile se furu iwa su tolu le afa teimi. A le te venei, o le isi o tamo le tō tolu o tamo fō o le peoni sa filifilia le afa mure mori le wingi a fehi finga nofo. Sa he tau tino, au sa uwhaini no fō le au whale o leo. O na olona popo le tele malona ngatete. Sa haru ai le whale le tā ue au po ai ai. Ai ole teimi lamo sa aru ai tutono al malaya sa ale motu ailo na mafau fau ilo na inga manimitu mtanga wai ai fina uwe ya ofu ina le toni inga langi nuli ole isi tama fau ea afi ai ma seivi anu mea sa maata ina te alifo ilo na ta alo ina wasu ilo tonu ile le leo lana taula ina skalamu ma Jamie Hanna le sa tapa ina atu lau ile stona ilava su tulanga ya sao Patrick Duplotu una wole mfanta alo sa ale leifo lana tafe fir skalamu ma le leina au tu ili tulanga loka O le isa alonga le Oblax o le ata alo ima itaria i Wellington e le Paul Estonai o le vaso rei a ele feira le ata alonga ba Ailani le Estonai o le vaso fo i au kilani. Isi ta alonga o le tamalasanga o le Nations Championship sa ale imarui le Salas a kike le Wallabies Australia a ua ma ele temi fatunga ina o le ta alonga e fa sao ina mai eile isi fo i fai ina ya Ailani isi ni. Te lima skoa sa moe awe lua le tosu tolu le tosu tasi le skoa Ma toe wha au oi fo ia Ailani i se isti ngā ia Australia. Le ua walu nei wha ia ina ia Ailani mai alatou talonga wha wā mālo iwa uma vai atu nei. Ai sa whai ar Springboks Afrika e sauti e se awa inga le rosa mumu Engelani i le la talonga Johannesburg i le skoe whasu lima lusu tasi i le Stonain. O le olaka bia le Flying Fijians a Fiti sa alatou whātino ina se ta alo sa whai mata ina le mata mata e Paulona. I alatou te le whali wina se manu mālo Ina wha whae ina reka lako a Wales tos furu iwa lufu whae in Malad Principality Stadium. Tāra malo longo te is furu ia ai. O sui mō mōre o blacks a Peter Gas sau a kula. Sa ia mō mō kolo siere li na skoa Wales mōno nā tunu o fiki. Sa amta ina li kāmere sang a le whātosina na manu sa mō mōna na whātosina mōre World Cup Nations Cup. ile ona sumale ona sumaleiva o aisa manu malo ile au Hong Kong China i San Diego Chile ile asu tai ona nafi ile mai ayo le ta longa sa fari ai le kap Kenya Miracle failangi ole manu malo se amtanga malo sile mo le latu fatu sinam mo le ipo le Nations Cup ai sa fatu ia ona fatu ile lo skotilani ile puma Argentina fasu fitu to so fa e gadopa o le ta alo malona a inga mane mana tua ina olon te maolo tu mau pe le faa tumtu mungo le lisio faa mua mua ne mafu faa o tino faa so marawi a sa miantu le awale maroons mo le ta alo nga mani usawa lese le so lulo le vasio nei e ilo aile awe mano mano le shampino le ta marasanga faa stete o le liki australia le state of origin sa alo tu tele lava ye faa so marawi ma ta alo ma Queensland le ta alo nga lona lua te loi nei le sa mano mano le maroons faa so faa lufu faa ilo malaila MCG in Melbourne Male no no e fa lo nia ma on on to ma ya fretti sa maliu ri canessa i na ya su ma tu alu mana ili ta longa sa tele no ili te ma alu po ai ri fa ili ta longa sa ma ro sa on to ma i no fa i ngoi na o yo le to i le ta alu sa ya ili to mo te sa mi to ma ja on to ma ma o to fa ta si tu ne le to lo pinga i no ma on fa le wa si on to ma ai on fa ma ro sa o ya te o lo tu ma lo ma ma lo si sa fa te ya i fo e fa su ma wi Ia le rongolango mai tangata tā poe le lakapiliki o na usa tā alo mai le Maroons, mala na Kalapoli Titans, au fea ngai mauna mā whakianga. Tala nao na yaso, angale lei lezi lezi, mai imanu yalo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. For Radio New Zealand, Pasifika, stay humble and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.